Tia gulhe anna suolo a gase. Icha ya bat shwak ngadasa la Emily Hollow shwak ngadasa shwun.